Mugi ledang ngeraris palung waratu ngicinin paswece nih bakang paswece ring sekian titiang.

Melet kadi cicang aturang indik daging kaduk hitam kayun gelak

0: Nah, yan sa koal to adi, sing nidang pulas adi dini, di pabinan beli ni adi ngebah to adi.
1: Sing perlu ngalih penginapan ini, dini lagu di pabinan dini.